aya ki aya na kojauna. Wile isuko palima, gyana ko parchare gare chan. Wile isuko palima, gyana ko parchare gare chan. Hare kayuguma bhagwan mana babai aye chan mana babai aye chan. Hare kayuguma.